0: chale, yinu yi o.
1: Me was serious meeting bi.
0: Eh, ala, moche.
1: Na so ene de chale, yen fin free o.
0: Oh, uni atobo ase.
1: Momo de.
2: Hey, wafanye.
1: Ani o, magic akadja ye minyo mebi. Mitya, ne free ho sharp.
0: Hey, se ho.
1: Ah, minya, wutu ya busi ane de.
0: Ani o, sani yebe ya, apribiara obi ben hiye sikano. Momo ben ye biyamano.
1: Asi minya, meji biyo.
0: Hey, abrante, ngogu huwe ni mwasi wawate. Ala motion.
3: Oba bisian na wo sentia eno na otimi de wo wo wo ni hia wo ani ni siwani so obisian na fa ye kai na sentia mombo day